sem ni bi de sem kom se kameli ba woman e banyi hey na wade na ma ton so de ba sai mu oturu mo you are the Israel for every people munu mo adi atene so a kameli ba le ko yi da

opportunity na mko sikani bi fie enka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na ene ne men na di di wie ye di di wie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye ndi di wie nkono mo adro Romna metiase, Remuna meke kamil.

bon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tu na ebwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato na su se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen tu opinu no ebwe. E juma sam na aya de no o nyami wa siye siye sabri. A o ba no o nguwate. Mese o niya no o bet na se. Mese o yire no bet na se ukunu no o ngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be body channel amutia musa ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amobua ne se ha ni owure

me a muje di atia no enya saha enya saha mamu ha mrs saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu any from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ya mo boy david ba hu ya mo boy david ba na yesu bi sa won se moje di sa me tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuje di atia no muje di ani mo nkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amno mu ho a e ade a chisumpo ah